Pajo lagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: 105.5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elu jojuma. Ame.
1: Ogo na ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo to n gbo mi ka kiri gbogbo rile di agba nla aye. Ma dupe lowo baba mi baba re. Dupe lowo ni majemu. Baba mi ti ti je simo ni alaye. En to je ko ri ojo ta pe loju alamisi ti gbogbo eyan mo sojo Thursday. Ni gbogbo le to gbe n gbo mi patapata. O tu ti ri ojo Thursday. Bo si bi ti pepe re wa. Ki lo ma se nbe. O ma bere si ni fosoke ni gba meji ototo. Bo ti n fosoke to n dupe lowo ni majemu. To n dupe lowo baba mi baba re. To n dupe lowo eni to da esi. En ti o je ko ti ku danu. En ti o je ki aye gba so leji ka re. To se ka esi egbe ajiwo so. Bo ti wa n dupe to yin. Dupe ki baba mi je ko ri ojo kefa. Inu osu kejo 2026 ni gbogbo le to gbe nbo mi bo si bi pepe ya jo hallelujah meji ati ogun meji ka ma fi dupe lowo baba mi baba re en to so mi to so e to se kemi ati ese egbe ajiwo so mo ti wa ndupe to yin to nfi hallelujah meji ati ogun meji emi na ni woli yin teti mo olare waju olagbe mi jp ano ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to ya mi di enu akoko re ya jo ni naju emi kajo gbon to ni majemu ni gbogbo okan to tete si mi na ni ti owuro pe ya jajo ni naju emi baba mi ron se si gbogbo awon eniyan to won won ti kun feje to je pe obi to ba ti fi da pe yen da na ni won fi paru eni be obi un la gbiye wo na ni taara je lo si bi genesis ori kesan ese kan kilo bi
2: ni toto
1: ni toto
2: eje
1: yin
2: ni emi yin
1: emi yin
2: ni emi yo bere lowo gbogbo eranko
1: sugbon emi yo bere lowo gbogbo emi Do you be the one who will go? Yes. Emi yo bere re.
2: Lati owo eniyan.
1: Lati owo eniyan.
2: Lowo arakunrin olukuluku
1: eniyan. Lowo arakunrin olukuluku eniyan.
2: Emi yo bere emi eniyan.
1: Emi yo bere emi eniyan.
2: Enikan ni ti o ba teje eniyan sile.
1: Enikan to ba teje eniyan sile.
2: Lati owo eniyan.
1: Lati owo eniyan.
2: Na o teje re sile.
1: Sugbo enikan to ba teje eniyan sile. La o teje sile lati owo eniyan. Se o ti teje eniyan sile. Ibi ni o bere lowo re. Iye enikan to ba teje o bere. Eje re lowo eniyan oya
2: nitori pe ni aworan olorun ni ada eniyan
1: sugbon ni aworan olorun ni ada eniyan ti o ti teje eniyan sile oni majemu ni ki rin eleja imoye eso to nke lori idile kan lori awon idile kan ti es te so yin o ti pada iti di oni eja pada lo si genesis chapter 4 ori kerin ese geta kilo
2: o si se ni opo ojo won
1: mo pin ojo won
2: ni ke ni mu ore ninu eso ile fun oluwa wa
1: ke ni mu ore ninu eso ile fun oluwa wa
2: ati ebeli o pelu mu ninu akobi eran osin
1: ohun pelu mu ninu akobi eran osin
2: ani ninu awon ti o sanra
1: ninu awon to sanra
2: oluwa si fi oju rere wo ebeli ati ore re
1: oluwa fuju ewe ebeli ati ore re
2: sugbon ke ni ati ore re ni akonani ke ni si binu gidigidi oju re si rewesi Oluwa si bi keni pe
1: Oluwa bi keni pe
2: Ese ti nu fin bi o Ese ti oju re fi rewe
1: Ese to oju re fi rewe si
2: Bi wo ba se rere Ara ki o wa ya
1: Ara ki o ya
2: Bi wo ba se rere
1: Ese nbe nenu ona
2: Lodo re Ni ife re yo ma fa si Wo yo si ma se alakoso re Keni si ba ebele arakunrin re soro
1: O ba soro
2: O si se Ngba ti won wa ni oko Keni dide si ebele arakunrin Olupa
1: Segbon otito Olu arakunrin re pa E ma gbagbe o a pada bere eje re lowo re O ba ka si waju si Ibi ta pa ko si bo ba payan laye a pada bere eje ni lowo re Ile to eje yen wo na ni wo na ma pada wo Ki esi dada o to ni majemu ran mi si e ogun eje to nja awon kan le ni won la o fi bu aimoye ebi ara ojulumo tawon ina won ti toje yan sile ti eje yan ke fun esan le ni wo bi nibi ta de ki la o fi pari e ni majemu ti ru mi soke laaro baba mi ti ru mi soke nitori igbala emi awon kan wo bi sowo re o ti ese lo nda lo je bi eni mu lojojumo oni majemu ran mi si eni gbogbo le to gbe gbo me patapata won na fo kan gbagbo ko de je wo si odudu lo ba pari eja sare lo chapter 32 verse 5
2: emi je wa ese mi fun
1: emi je wa ese mi fun
2: ati ese mi ni emi ko fi pamo
1: ese mi ni mi o fi pamo
2: emi wi pe eja wa ire koja mi fun
1: o je wa ire koja mi fun
2: wo dari e bi ese mi
1: wo na je wa ire koja re ko ni ma je mu dari e bi sheje nibi to deyin bo tin jewo re yo dari e bi e sheje o ya lo gbadua wa ma kigbe oluwa o gbogbo ene to fi okukun bo aye ni mole oluwa fi mole gbaye mi jade gbe mi jade ku o labi okukun adua ma dele ba rubi araba rekatabalaba rubi adaba dolia ba rubi adaba sakaba reketotoba mazuta dempra dolia ba tabababa jesu oluwa wa amin nipi ta de gbo mi le oruko jesu oruko jesu
2: amin
1: owa gbara ko wonu mi atore bo ti ma lo isegun ko wonu e
2: amin
1: sile ko wonu e
2: amin
1: adande ko wonu e ko deni ti ko gba to sile ko ma wa ninu nde mo o ti ri be ko ye pada jesu oluwa wa
2: amin
1: psalm 107 lucas bo ti nka wa ni psalm 35 bo ti ka wa ni isegun psalm 3 isegun e yo de tale o de fa yo dupe o ti ri be ko ye pada jesu oluwa wa
2: amin
1: ebi ta de gbogbo ja joko engineer mi a lo ni agbara
3: praise the lord e ba mi jesu logo je okan nu awon omo ijo fire and god pataki ẹri mi ni pe nkan ti ọlọrun ṣe nu aye mi o kọjọ ogun ati oye mi ti o ba so pe ki eniyan pe bóyá kini yi e so ti go pe agba ogun yi e lo awọn eyan bi e pe so ti ṣe eri mo mọ pe looto ni ọlọrun wa ni ori oke yi o de gbo gbagbọ wipe ọlọrun gbe baba yi kalẹ gẹgẹ bi angeli asiko yi ni lati ma wo awọn eniyan san lati ma gba awon eniyan kuro ninu igbekun satani o tele bi pe nkan ti nse mi lati bi odun me bi odun kan ti le ba mo ti logun mo ti sorisirisi mo le so fun osun mo so fun olorun o wa di bi osun kan seyin bayi bi mo wa ni program daddy wa lori oke mo se pe njo yen ni pe lagbaja nkan ba nse e mo de fun mi ni ororo ni wakati mo fun mi ni ororo yin ni nkan ba nse ni gbaya o de se fun mi ni ororo yen ni wakati yen in fact kini yen kuro ni wakati mo wa wo pe lojo yen kini yen kuro gbogbo ara mi sa ri bakubaku lati gba irun sa wa wo abi oto ni abi iro ni abi oto ni abi iro ni abi kini ti lo abi ko ti lo abi kini ti lo abi ko ti lo mo dupe lowo olorun pe olorun gba gbogbo oko patapata nkan ti o ti pa imoye eyan olorun ko mi yonu patapata mi o de duro lati gba yin di wakati ati owo yi di ope mi ni o fi ogun fun oruko olorun
1: be bi omo obirin yi ohun to ti pa imoye eyan ninu aye to ti ran awon kan lo si buji gbogbo awon to ni eje ruru obi aimoye to ti ku ti o se laye mo aimoye ti won ti lo omo obirin ma gba awosan patapata lo wa n jeri si agbara olorun o ro ko boya ko le lo ni awa ti ri ibi to ti lo ati ri enikini ati ri enikeji ati ri awon oniruru eniyan ti won so nipa re to obirin na so ohun na to so ti e mami onogun yen lo onu apo ti lo api o lo e wa imoye aye to ti ku nitori re omo obirin wa n jeri si agbara olorun o lo se clinic o lo gbogbo esa won ni ko se lara re mo ta lo tun laru ikuri ta be koja ori ofe to gbo omo obirin yen ko gba e ki won na sa ko ma re ru ogun yen mo ko ma gba be ku ko de ma da labo ara jesu oluwa wa amen nibi ta do fe fe ran se fe ma ni to ilowo lo chuchu odo odo ni gbogbo igba whatsapp number ni ko ti ba mi soro ibe logun yen yo wole si oya
2: 080-33-462861
1: o ma dara fun gbogbo kan to n gbo mi won na le o le gbiyanju lati mu appointment date lati ori mi ṣùgbọ́n bá mi sọ̀rọ̀ kájọ fojú rojú ó máa dára fún ẹ jésù olúwa àmì níbi tá a dé má gbàgbé pàdé kan tí ó wáyé ní aago mẹ́sàn-án láàárọ̀ yóò parí láago kan lẹ́yìn náà ni fojú ojú pẹ̀lú wòlíì ọlọ́run tó ń gbọ́ gbogbo ibi tó ti gbọ́ mi kí ni pàdé ìdánilórí àwọn tó ń jẹun lójú àlá àwọn tó ní irú àìsàn tọmọbìnrin yẹn náà ní ìwọ náà lè fara wọn nínú programu láàárọ àbáwọn tó ń jẹun lójú àlá àbáwọn tó ń nípa lópa lójú àlá àbáwọn tó dìgbà sunkún lójú àlá àbáwọn tó ń wọṣọ tí wọn ti wọrí àbí skul tí wọn ti lọrí àbílẹ tí wọn ti gbérí àbí fílẹjì tí wọn ti bí wọn òun ni ìpàdé ààrẹ ìwìtúsílẹ pátápátá ni ìdáwọlé yóò wà níbẹ wọn mi àdé fáwọn èèyàn lóru gẹstimani ogun yìí àdé wọlé mbólo ti gbọ tìmù ni wọn náà ti bọ máa bọ àlímọṣọ gbogbo ẹyin tẹ bá gbọ wá wọn náà rí pé ó fara mọ bákan náà ẹyin ti kẹjà ẹyin tó ṣòdì mọṣẹ ẹyin ti challenge wọn ẹyin ti ọbalẹnde ọmọ tuntun lọ sí ànàpàjá bọ́ọ̀lù ẹni under bridge yẹn wọn pọ́sìtì ẹ̀fọ́nà síbẹ̀ Warau lokada agbede bokada ko pon lo si Yanodo number 5 Victor Olaya Avenue. A o ti debe na ni ajo pade gbe yin te gbe wa ni kurododo ngun yo kini won na du se ma bo ninu eto yi gbe yin to wo de onirin kilo ndu o se mo we ma bo bega ma bo ogba aguda pension ma gege orile abotiku yo won mo to lo si yana paja bole ni Yanodo fese rin wole number 5 Victor Olaya Avenue Londo o de ma dara foju ni ti adejo ma fa yo pade iwo na je ajo pade ka jo foju loju ta ba ti gbadura to a to jo foju loju o de ma dara fun Jesu Oluwa wa am gbogbo eyan bi amo te o de se ke ma ran wa lowo e lo ga laye gbogbo jo te ba lo eni ri ngbe sonu piko se bi amo iwo na ba furugbin irugbin ore Solomon 2000 futi e ko foto mo e bo ti nse obi igbedidi asele si e o ni somonu lodun won ni fiku omo po kike omo to bi Jesu Oluwa wa iwo na ba nse to ba ti nse ko wa 90 awon ko wa 90 bi won na ba ti nse ore yen eh igbega ma debe wa de ma so testimony titi lai lai Jesu Oluwa wa amen awon package na won ti o le se kon ma furugbin abi amo wa ni mo ti jiya lori omo won gbodo fopo omo ranse si mi nile nigba to ba je ki ma jeun ji omo 1005 futi e ko futo omo yen sele ogo ma sele mommy anoint aworan omo yen atalo aworan ti e lori gbe ni odo gege bi ipenija nigba ti won ba de lola lati didi oru ogun be se eni kon ni kini account number access bank ni ma ko sile 00960742211 access bank onare waju Solomon Olagbemi eni kon won ti record 00960742211 Asset Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fisi ayu Olorun ni gba kaye pa e lomo ni ogu adese pe mi to ba tin fisi kin gbadura fun ati le re yo de dara fun e Jesu Alagbemi wa amen nibi ta do fe pe odi Robert Solomon meji na oya pe kin gbadura fun ati le re oya
4: 0800 266 1060 0800 336 4628 61 0800 336 4628 61
1: ore kan wa ti won na fi ma fi sanwo redu iwo na to ni ore kan lati fi sanwo separate redu o le fun wa mummy ene kan ni kini account number gtb ni ma call 00164997233 gtb ona re waju Solomon Olagbemi ene kan nu ti ri kan 00164997233 gtb ona re waju Solomon Olagbemi mommy bo tin fisi eh omo ne kuma lori mommy bo tin fisi o ne somonu lodun deri ogun ade se lori e wa de fayo dupe Jesu Oluwa wa amen nibi ta de gugu ma gba pe pe an lo Oluwa lara eh ja jo pade ni Oluwa ka jo foju roju obi obi ma joko sile eh iwo na gbianju ko fara won no program e wa de re re je ma gba pe Thursday mesan lo meji lo lo Thursday meeting no on ma ni agbara iwo na fara won wa so eri to ti sori wa de tun yin olorun wa tun wa gbigba ope obi ma gbagbe pe ku e bi ku ara won ni eto yen ma wa gbagbe pe apala kokoyi bakan na dala Jesu Oluwa wa amen God bless you
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM
7: this is Jordan 105.5
8: station with a voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kefa osu elekejo odun 2026 today is 6/08/2026 mami bo se ndide ton laju yen daddy be se ngbo mi yen se leke hallelujah nla mejo kin to da ko mi a si fi ogo mefati emi oluwa ni wa ran isi ojo kefa si o enikan ni kini si ojo kefa eyan ti aye re nilo. Somebody shout it, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eba mi se ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eni to ba wa ki hallelujah mefa mejo ati ogo mefa ma mo kan si ami mo tari fa si o wa jifa bibeli ni awon ayan fe mi yo jifa so inu bibeli lo wa loruko jesu ki won tari fa si wona in the name of Jesus aran isi ojo ke fa si o enikan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market ni gbagi ni lu ibadan bo la aro yi ati lola ipade agbara wa ni Jesus City gbogbo eyin omo Olorun ka kakiri agbala aye mo fe la gbogbo enu le ki so bayi wi pe pepe yo pomo ma ti de Jesus City prayer 12 Jesus City la ti se lagbara Olorun enikan le ti debe ma ti debe ti ba ti npari wa ibayi gbogbo awon ti en ba ni lotu sile ti en fe fowo kan won awon ni ma kokko gbadura fun to ba tun di 6 role ma tun gbadura fun won atun fowo kan won to ba nbo Jesus City e kan ni oluwa ni ayipo e kan is going to be ministration personal ministration to ba wa di ola a bo sinu erebente so pe erebente now lagbara eni to ni aye atorun ni ola iyen ni Jesus City to ba se po la lo nbo bo ba se po ni na ni church wa o le wa wo moto nbe ko won o si le wo moto lati wo road o le wo lati mokola ko ni Jesus City lo nlo wo gbe ode be sweet te ba ti de wo road e wo moto to nlo kire e ti nlo si kire le be so kale ni ya na ko the same thing na ni eyin te ba nbo lati gbogbo ondo osun abekuta abuja be ba ti koja kire die eni ki moto oso yin ni Jesus City e ti de be niyan olufe woli odekun li o ti de be by 12 tin ba ti pari prayer 12-2 iyen awewa o di mefa loni ma bere si gbadua ikan ninu ise ti oluwa lohun o tun denwo loni o la pe ni power e so pe power ati isegun power and victory miracle ise agbara o le tanu bibeli e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni o ye mo bo ni bi pepe yin eni kan ni ki mo be se bi pepe kan ma mi e joko e ma dupe temi ba ti ku lori Facebook ni isin mo lori Facebook ni 6:30 a si nkan kan ta tun se ri lori Facebook la ro ni kete ti ba ti n pari e para lagbara eni to ni aye ati orun woli odekun le nlo Jesus City nu e ja yin Olorun logo kin to so nti mo gba wa o eh o ni eran mi leti ise iyanu mi ati jo owo nti mo ba wa la re niyan and gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo it is not too late de loni bayi kin le raye gbowo le onikun enikan ni kin la fi break awewa je adupe na kan ki gbe Jesu mo dupe temi o eni mo dupe temi o eni a se lore ma lo ndupe ah pastor mrs temi tayo e mo da mi da oya

0: kada bido bedua shahalada jesu to se mi lore mo dupe si e kigbe jesu mo ma dupe fun ko jo kan ore jesu mo ma dupe iwo lo ni se agbara ada ogo pada fun eni to ni aso epo se mama daddy ati mommy e mura ise agbara yo sele ninu aye yi gbogbo eyan patapata wanu awe loni penapu ati eyin meji meji lavi break enikan ni penapu penapu opo ebo o lavi break pelu eyin meji meji mama bo se duro yen ibi te joko si nibi pepe yin daddy e so bayi eni agbara oluwa bolu mi mo fe ko ki gbe be ni pe loruko jesu agbara olohun o ya bolu aye mi se be gbon ti omo ko yen so lana ile ni an wa ti mo wa su latori facebook ti won ti subu lule iwe o sele laaro yi anti n ba ti nde jesus city is going to be deliverance galo gbogbo eyin pastor e mura o bi n ba ti n pari baba ti n pari lori facebook ni isin mo n lo jesus city eyin pastor te ba ti n pari ni sona church o enikan ni se won se sona service loni lagbara olohun wa wa wo moto jesus city straight e to ni moto o mo gbe bo by 2 lagu meji iyen la se dagu merin si merin abo to ba tin di 5 gbogbo awon ti en to fe igbo wole a to ko si enikan ni ah se jesus city let se pray lagbara olohun ibe ni ma ti ibe lawon eyan o ti break awe won to ba ni eni to fe ki gbo wole o ni ki gbe owo mi ni alaisan yo si gba imu larada ale mo le gbo wole gbogbo eyan lola ni 77 or land 77 mami e so eni or land 77 but loni mo le gbo wole awon die bi an ba tete de by 2 ma bere si gbo wole awon eyan gbogbo eyin te fe mo mo gba hostel o fe gba room number yi o ni ke pe mo tin da ko lati je ta o le gba hostel e pe number yi e pe number yi won a fun yin ni gbogbo information ni pe e wo number yi 070 89 38 20 89 enikan ni e tun pe e wo number yi 070 89 38 20 89 e ko number yen le and je moto gbogbo eyan omo Olorun e so pe power ninu we Joshua chapter 6 verse 20 si se ni agbara ya odi odi Jericho won lo di yen ya nigba ti won kigbe Joshua chapter 6 verse 20 so ti n ti mo tin ko latojo Monday ikun ojo kan ori si nkan merin ni Olorun so pe yo sele o si fun mi ni condition ati n ta se ti o fi sele ki mo se be yen nikan ninu we onidajo e so pe Judges 7:7 ninu we Judges chapter 7 verse 7 ibi lati ri odidi eyan 300 won kan mu torchlight lasan ati fere owo ti an mu dani na niye lamp and trumpets torchlight itila lasan n to je pe n ta dogbon se e sa pade mi lori facebook ni isin 6:30 laaro yi 6:30 to 7:30 leyin e ma gbera o di 7:07 awon pastor lo si gbogbo awon fellowship enikan ni se fellowship o wa lati be la awon omo Olorun ti ma bo si ni gbogbo fellowship center wa ni sona church ni won ti ma bo ni 7:07 iwo to ba le dele loni mo ti fi number en to le pe ka po fe gba hostel ta ba ti pari ni role to lo simi a wa gbaradi ago mejo ni 7:07 won bere ni agbara Olorun ni ola ola Friday ibe ni ti fun yin ni nkan meta enikan ni number 1 omi 7:07 anointing oil ati nke yo kan to ni ki n gbele yin lowo koju be yen lowo nibi to ba ti n gbo mi e mura and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon 300 ki won se bi ogun se le to bi awon omo ogun ota won se po to 300 yan lo fi segun wa bori ota re iwo atawon mo re e da segun in the name of Jesus ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 mo so nipa agbara awon bi ti Olorun ti da si ogun awon bi ti Olorun ti lo agbara li awon ota lori ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 Bíbélì sọ nípa Dáfídì ọmọ 17 years ẹni tó pa Goliat àti ogun Philistine ó gí orí ẹ̀dà ta ní ṣe bí ọba nínú ayé rẹ̀ ogun wo ni mọ̀mọ̀ halẹ̀ tí ń wú bí akara tí ń wú bí kẹ̀ngbélé olórí ogun wo ló ti sọrọ ẹ̀ di ogun pẹ̀kí ogun tó ti di báraku kì í ṣe bẹ̀yẹ nìkan ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ mọ bíbélì nínú Act of Apostles chapter 12 verse 7 ìṣe àwọn apostles ṣe ẹ rántí pé lẹ́kùn túbú ṣe rí tó bá ti ń di 7-7 nǹkan kí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ ilẹ̀kùn túbú fúnra rẹ̀ ló sí nígbà tí ọwọ́ agbára kan fún tani fún ẹni tí wọ́n ń pè ní Peter ẹ̀yin kan ń bẹ tí wọ́n ní kí n sọ tẹ́lẹ̀ sí lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀kùn ni ó mọ̀ sí níwájú rẹ̀ á wá dàbí àlá ilẹ̀kùn sí ìlú bòmí ilẹ̀kùn owó ilẹ̀kùn ìgbédìde ilẹ̀kùn ọmọ so òun ló fi jẹ́ pé oríṣi àwọn ènìyàn tí máa gbàdúrà fún wọ́n jẹ́ ìpele èèyàn mẹ́rin màá sì mọ lo agbára lé wọn lórí agbára ọlọ́run màá mọ lò láti gbọ́wọ́ lé wọn ìtọ́lọ ni a ṣe ní ọ̀la nìyẹn o ìtọ́ ni a ṣe látòní ìlọ nìyẹn o so ìwọ tó o bá fẹ́ tètè dé is going to be fire for fire ẹ jẹ́ sọ báyìí ẹ̀yin náà wo gbogbo sí àtijọ́ tí ọlọ́run ti ṣe báyìí ẹ wo ohun tí màmá ìsọdàálẹ̀ yìí nǹkan gbé mi nínú bí n bá lè gbérù ẹ̀ méjì sí mẹ́ta.
1: ṣé ìyá tí mò ń gbé tẹ sí wọn ni ẹrú. ọṣà màmá kàdà nínú àwọn màmá pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ wá gbé ọmọ ìdání kí mọ́mí ò fi lè sọ̀rọ̀. ohun rẹ̀ o ohun tó ń dà ẹ̀rọ agbé lọ́lẹ̀ ẹ̀ dàpọ̀ yín ibi tẹ́ ẹ ti wá.
2: Yetunde olórẹ mi lẹkún àti Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì ni mo ti wá.
1: Èkìtì lẹ ti wá.
2: ogunjami gan awon mo dupe lowo olorun oluwa oyo oya aso iya kuro lorun mi.
1: Mo like language yen. Won lawon dupe pe olorun ya so esin asogun oya mi meyin te fe ko ya kan yawo bayi bi n ba gbo to se ami asogun ya lara mi.
2: mi mo nkan ti mi ti se ri mo sosa
1: e sosa
2: mo rojutu ara mi ti ba ti lokan ako ma fi mi le mo se yawo ni 98 abimo o si nkankan okunrin olokunrin sabati e lo
1: eni sosa ko bi yin ni
2: ni ti mo ninu
1: baba ni ka bi ni ejo ko kini age yin ma
2: I'm 58 Yes, I turned 58 in January.
1: Lodun yi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
1: Ẹ wo ọmọ dọ́dún, sir. Ẹ rí bí.
2: Bàbá mi, mo lọ sí hospital ní Òyìnbó. Tàbá ti débẹ̀, one story or the other. After ti mo ṣe fibroid surgery, gbogbo ẹ̀ bá di gaga. Wọ́n fẹ́ ṣe assisted pregnancy fún mi. Mo tún ní medical condition. Ìyẹn tún kúrò ń bẹ̀ a tún ṣe HSG náà máa ń pè é heterosalpingogram tán máa pass dice láti ojú ara tán máa wo bí inú ṣe rí wọn ò rí pass kí ló mìn kò sáyè tán máa gbàpọ̀ ilé ọmọ.
1: Ojú ọmọ dí.
2: Dí kò ti yí kúrò mi tẹ̀wọ́n bí tó yà sí. N bá sinmi, mo tún kọ sí wàhálà, màá fi iṣẹ́ tó dálẹ̀, bíládì mo ṣe ń ṣe ni lójú kan, mi ò dẹ mọ̀.
1: Ẹ̀yin.
2: Mo pò yìí lójú kan mi mọ̀ pé mo pò yìí lójú kan.
1: Ṣèbáyé agbára tó mú mi mọ́lẹ̀ agbára ojú kan náà wà ní báyìí lolúwa wí wà wá mi iná jà lára mi iná jà àbọ̀ òun ọ̀ràn iná olúwa gbé mi kúrò lójú kan in Jesus name ṣídá.
0: Abọ́ ń sùn ni ọmọ gbọ́ agbára sì wà bíi tàtijọ́ ẹ̀yin àyànfẹ́ ẹ̀yin wo lẹ ìsun ọrẹ májẹ̀mú yín òní àtọ̀lá ni the last day lẹ́yìn òní báyìí àti ọ̀la mi ò ní sọ̀rọ̀ ọrẹ májẹ̀mú mọ́ mi ò mọ̀lú tó ti ń gbọ́ mi o ọ̀fẹ́ sun ọrẹ májẹ̀mú rẹ lónìí account number church ni ẹ jẹ́ ń fún yín bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ jẹ́ wọn ó fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú solomon tó dẹ̀ wò àrí tó padà jẹ́ àtúbọ̀ tẹ́ account number ni 1966 38 73 access bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen fi ore majemu si bere lati 2000 5000 10000 mo wa so nkan kan bi yanju ko mo san tawon mo re na asiri awon atayo ni mo be la gbugbe nu le so fun pe o le san da mewo sun ore re ka fi se program bo se ndasi won asiwe ranti eni kan ni wo ni kin la fe fi break loni atomode atagba penapu la fi break loni ati eyin meji meji emi nlo Jesus city won ni lo gbo eyin si agbara ni lati wo ro de wo moto tin lo si kire straight eleve sokale ni yana ko o le wa si wema awon moto wa nbe nbe inu church won gbe ode lagbara olohun ati ko si bayi by 12 won gbe adua soke in Jesus city bi oluwa se nbe ngba ti o ba fi di ago meji ma bere si gbo wole awon eniyan ipade ti yira gbogbo eyin first born emura engineer eje n gbo wo mama yi indun mami
2: mo wa da ode mo wa da ode anything tin ba ri ma sa se ti daddy paro wo wala o wa di mo bo ko ni loyibo mo je anyway igbelu
1: anyway igbelu
2: mo ni o wa ji pe mo emi ko wa yari mo ni mo ti ma lo Nigeria our counselors ni let us help you we can do this oju mi sharon ileni 2014 ileni gba mo de Nigeria mo sa de tele Nigeria kini mo fe ma se
1: ko sin te wa si
2: ben but me le give up on my life mo wa bere ninu eyin mo kuro ni sele ni mo lo se osa
1: eso osa
2: ah baba mi mo se osa emi ni kan ni kan gbogbo eyin mo se
1: ko si gbe yin
2: baba o se pe ni
1: fuck osa won ni ko gbe mi asha katahala
2: baba mi ti mo ba si ejiye ejiye mi ko ni po won de bi ton ko mo je lo de mi
1: agbara to ha omo gaga agbara to ni oda bi ejo to lo won ti o lapa ki gbogbo nu e se ami ni oluwa o ya se da mama ni bi mo sin adie ko ni pamo nipa ti won ba duo ti aye eyan won ni je nkan ko se so mo su o mami kan re
2: igba to wa ji pe iya to se osa fun mi to ku ni mo ni mama kakiri lo ni ma o ma gbo sa lo ba ta lo mama
1: bo lo so ngan se ri
2: ah baba o da sa joni ah ori mi wa je se o sa mo
1: e sa joni
2: ah mo wa di eru panti jo sile ta ba ti se o sa ba ti so dun fo sa ta se gbugbe a ma pa mi ninu le mi wa mo kan wa o pe oke e ja se fi ele sugbon omo kan okunrin kan olorun fi se
1: angeli yin
2: wo lo ma n tu generator mi se nile oluwa invite mi si program won ni kere mo wa ni boso me polo shani mi o ni mo mi e sha ma po mi ko mo to ko si mi lori njo yen mo ba ko gbo awon mo le mi mo ni o ya we are going to church number wo mi pe church awon ni mo ni we are going to church bi gbo wa se lo ni aba won se program yen after that program daddy mo mo pe it is finished with this osha
1: pe ayo sa baje
2: ayo sa baje baba mi aye won baje because kini koko won gan baba mi olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi only ise mori gbogbo nkan ti mo kojo e only they will stand in judgment against you
1: me mo bo yo lo sa o kin lo nbo ta ba ku nbi kin lo tun lo fori balẹ fun won a duo ta ku o Egyptians are not God in my life you have seen them today you will see them no more Egyptians are not God in your life
2: iya mi won wo mi ore pe won le wa lele mama juliana aluko lati
1: mama juliana boye si wanu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wale
2: number ni when ya you become be
1: won e de won so ye so bi an se so
2: won ni ah mo me you become pe ki mi ri jalo mba ni ki mi jalo pe ki nje ka wa ma lo bi ton
1: mo mi na gbede mi gbede
2: mo ni ibo ni be won ni lona obadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni kin o tun se nbe
1: o sa mi tun ni
2: eh iba te je church gan baba mi mi te fe gbo mo
1: inshallah
2: mo ni kin o se nbe church wo ni mi o ti lo mo ni kin o se nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko ko si alabaro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe bi ju le na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na tun wa ni problem mo tun se oselu gan mi orere nbe so mo wa ri pe ogun wa lo ton mo tin lo si church local church sugbon mo mo ni lo kan mi pe mo need anointing to ju ti local environment ti mo
1: cha en telo mi omo niyan pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni enikan le woni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pe ti mu wa bi ni nsin a n bori awon agbara agbegbe ni o le mayi and opo yin le ti bola imo
2: amen
0: now awon emi kan be to je ko le conquer nu le ini to je won je kenikan ko bi omo awon ti ni kilo wa ka iro won pa won gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati mo je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke sioni ibe ni itusile yo wa ara ni Jacob yo gba ini ti won so lawon o me wile tedo ewu ti an fi tele yen do in ti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa
2: so bi mo se mo sa yo gba yin grandma mi so fun omo mama wa si bi
1: en wa e wa fun ra yin
2: mo wa fun ara mi mo de bi mi aro 6 a.m. mo joko le ba pe pe kan to pari service pe awon to oju oluwa
1: wa fun omo
2: ton ba pe awon to oju oluwa ma bota ton ba pe awon to loyun ma bota
1: en jade fun mejeji
2: ijo yen ba ni ka do bale
1: mo ni e do bale nbi
2: ba do bale si kon nbe yen awon yan ti saju mi mo do bale le obire kan lori sibe a ba lo bi mo se bere rin ajo yen niyan oun ni onko oun ni onko se mo pe daddy ko ku sona ni le omo gege bi
1: won ti wi tele lododo awon ibo
2: bawo ti ma si wa si program te ba ti pe wa sita e ba ti ni ore 5000 ma wa jade ma bota mama mbo oluwa gbogbo nkan ni ya lo nje mi sugbon jo ti esi ko fun mi lomo na
1: fun mi lomo na
2: fun mi lomo ya je aye mi fun mi lomo oluwa so fun mi only your age I don't respect it. It's not my problem.
1: Ai pe omo odun re o si nto kan mi. To ra won so fun Olorun momo ti dagba. Olorun ni ki lokan mi pelu ojo ori e. Atojo ori ati water lo da o. Mama mo sun ekun kankan o. Mi o fe mo ye omo odun ori re ko kan mi.
2: Ba ni ta ba ti ni ijo ta ma ma jo. Nigbati nkan ta fe yen. To ba ti bere to ba ti te wa lowo
1: e ma ni e jijo te jonjo olomo e jijo gbe ya
2: gbogbo awon to ba wa to si mi rogo ton ba le jo tori mo mama
1: e mo dale ru ni
2: mama judi ni mama joni tori mo gbagbo wi pe if you no happen for here may I just go die
1: awon wo leni ti o ri iyanu e ka wole awon ti oro aye won kala mama ni awon ti startan pe ti o ba isele nbi mo nlo ku ni to nbo lo tun ti wa be sele bi mo bo yo le se ami bi kuku bi yiye iya nu o sele be sit down
2: bi mo se wa se titi ni e I couldn't tell anybody bi olorun si wa ba mi se
1: uyun duo
2: ni daji to wa di omo mi
1: o do mo wu mi se won bun yin lo mo yin ni abe loyun re ni
2: aloyun e ni
1: e loyun e e si bi nkan
2: aloyun e aje bi baba mi
0: na nkan kan lo tun gbo yen ojo ti eda ba ti ro re pin ojo n lo ti pari eyin wo le gbagbo pe bebe si tun lo bebe tun ku e ja lo Jesus City gbogbo eyin te wa ni Sona Church lo Sona Church be ba ti pari e ma bo ni Jesus City mo si ti so fun yin pe ipade yi nkan meta ni emi awon woli ni fun yin e ti e wa den ipe iwo wa den wo ko won ti Jesu onise iyanu le se njo je mo pe Jesu ni inu e ni gbogbo iyanu pin si e wo n to se fun ya inisin aye oni gba mi nbo ba tun dola ma tun tesiwaju bo olohun o si se agbara a fi oro dan kan le ise itusile ati iwosan yo faran agbara olohun yo ti ise itusile fun opolopo eyan loni gbogbo eyin te ba nbo wa join mi ni Jesus City 12 la pade e mo gbagbe pe penapu ati eyin meji meji la fe fi break loni a pade Jesus City 12 leyin to ba ti di 2 woli odekun yo gbo wole awon to ba se gbo wole lati wo odi ni e ti wo moto to nlo si kire elebe sokale ni yana ko Jesus City le de yen agomelo gbogbo le ni agbare ni to laye atorun ago mejo ni sin Jesus City ni ola laside bo laaro yi 12 won lori Facebook oya eja lo su Facebook odekunle epafras YouTube Facebook TikTok ni agbare ni to ni aye ati orun eyin wo le fe son re majemu yin loni abo ni ore akanse abo jeje kan ore majemu otan lola leyin oni atola mi o so ore majemu mo oni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 5000 10000 bi olorun ba si fun oni capacity so ti san to mo re bayi account number church ni bi mo se nlo 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole elo 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International na lo na egbo mi o eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle kin gbadua eyin omo Olorun ti won bi loni e kunle eyin te mark wedding anniversary ni e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ki ogo yin ko ma gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin God bless you
3: from Lagos this is
4: Jordan 105.5 FM
5: this is Jordan 105.5
6: station with a voice for entrepreneurs

0: se loruko Jesu.
1: Amen.
0: Gbogbo eniyan ti won ni ojo waju awon ologo eniyan ni won ma ni iran ojo waju won awon eyan ka ti le kosile nti won fe ki ona won ko je ah iran re ase.
1: Amen.
0: Iran re ma di eri.
1: Amen.
0: Oda ala ayo re ma se.
1: Amen.
0: Ala ayo re ma se.
1: Amen.
0: Iran o go ti won si omo re o ma wa si imuse.
1: Amen.
0: Opolopo awon omo ologo ni won ti so iran fun awon obi won. Ah. Loruko Jesu iran re ma se.
1: Amen.
0: Mo ni ran re ma se.
1: Amen.
0: Ala re ma se.
1: Amen.
0: Ala yo re ma se.
1: Amen.
0: Iran ogo re ma se.
1: Amen.
0: Iran to ori si le oba o ma se.
1: Amen.
0: Wa tele na.
1: Amen.
0: Ile igbalode to ori yen o ma se.
1: Amen.
0: Oko igbalode yen wa ra.
1: Amen.
0: Iran ya se.
1: Amen.
0: Mo so fun oruko Jesu ala ti ori yen o ma se.
1: Amen.
0: Ala igbeyawo ayo re o ma se.
1: Amen.
0: Ala ayeye re o ma se.
1: Amen.
0: O ti bimo on lalapo bimo iran ni o ma se.
1: Amen.
0: Gbogbo iran ayo to ori o ma se.
1: Amen.
0: Gbogbo alakala ati iran kiran ti satani Jesu pare.
1: Amen.
0: Iran ogo re wa si mo se.
1: Amen.
0: Wa se bi oba.
1: Amen.
0: Wa de ri ogolo.
1: Amen.
0: Jesu oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi oye pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo wa ni Baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan e tewo si mi o ma ra anugba.
1: Amen.
0: Omara anugba.
1: Amen.
0: Omara anugba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Lagbara lo ni ipari ososu la ma wa ninu fun ape Friday to keyin ipade to ma ni agbara ni e te won si mi mo ni ran ogo re ma se.
1: Amen.
0: Ala yo re ma se.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe ran yo mi ma se. Loruko Jesu iran yo re ma se.
1: Amen.
0: Mo so fun pe ni Thursday bayi mo ma wa ni Gado last week Gado road hotel bus stop Okoloyun Event Center agbara Olorun ipade taaro ago mefa bubu ti wa be o ma ni agbara sa awon iran ayo ni o ma wa si imuse.
1: Amen.
0: Ipade oni akanse ni mo gbagbe pe omi iya si mimo e lo gbe wa akanse ororo yen mo ma bu sinu e se kesi o ma para sile wa de se bi wo ni re se to sona loruko Jesu ayo la ma te olowo se.
1: Amen.
0: Loruko Jesu o ma re re ayo.
1: Amen.
0: O ma re re ayo.
1: Amen.
0: Wa re re ayo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe ogo mi ti de.
1: Ogo mi ti de.
0: So pe ayo mi ti de.
1: Ayo mi ti de.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ne sango won ne akanse adura wakati mewa to ma se ni waju oluwa o ma waye loni mo ma fun gbogbo eyan to wa be ni mantu e te won si mi ka o kabina ruha mo pa lase owo to de duro owo yen gbina.
1: Amen.
0: Gbogbo ejo to wa le ko pata la ma ni program loni agege nikan lo ma wa ni ojo Friday ti si ola mo gbagbe pe iru awon ipade nla bayi ki si agbara mo sele awon ede mo ni eri eri ti e gan ni mo duro de loruko Jesu wa so eri e.
1: Amen.
0: O ma so eri e.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oni yi ni ojo kefa ojo kefa osu kejo odun 2026 awon to so re majemu won ayajo oni na ma mu wa si apakan mo so fun apojo mefa gbako ne amafise gbogbadua gbogbo eyin te ti sore majemu eyin te ma san loni gbogbo oju mi soke loruko Jesu onfa lati obi orun o ya ko te olowo
1: amen
0: o nfa wa te olowo
1: amen
0: o nfa moto ate olowo
1: amen
0: o nfa se gidi ma te olowo
1: amen
0: wa ri okegun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan ni won ma ni ran won opolopo ma ni ran loni ko to lo la o ti gbagbe awon to ba ti ngbagbe iran won oniruuru iran na ma ni opolopo abi ti le ma ran jumo iran oniran ko ni iran ti e to ba ti ni iran ti e iran oniran na lo ma tele o gbodo ni iran ibi to nlo o gbodo ni iran o to fe se o gbodo ni iran ma je mu ayo re o gbodo ni ibi to fe lo igba ti mo ka iwe mimo iwe Habakuku ni ori keji ese keji ati iketa olorun ko wa nbe o ta o se si awon iran ti a ni Habakuku chapter 2 verse 2 and 3 kilo wi
2: olowo si da mi lo o si wi pe
0: yes
2: ko iran na
0: ko iran na
2: ki o si han lara wa la
0: ki o si han lara wa la
2: ki eni ti ka le ma sare
0: en to ma ka ko le ma sare to ba ti ko iran re sile wa le ma sare bi iran na yo se se to ba ti ni ipenu pe ni aye tu mo wa yi dokita ni mo fe je o ti mo pe yo na oni kankan oni awon price to ma pay sugbon to ba ko sile o le gbagbe o gboro wa ni wala ti okan re ko le ma ka ko le ma sare lati achieve yes
2: nitori
0: nitori
2: iran na je ti igba kan ti ayan
0: yes
2: yo ma yara si igbeyin
0: yo ma yara si igbeyin
2: ki yo si seke
0: ki le seke
2: bi o ti le pe
0: bi o ti le pe
2: duro
0: iran re o pada se omo to fe bi e wa pada bi
1: amen
0: ile igba lori e wa pada ko
1: amen
0: oko igba lori e wa pada ra
1: amen
0: America to fele wa pada lo
1: amen
0: UK to fele wa pada lo
1: amen
0: Canada to fele wa pada lo
1: amen
0: Europe to fele wa pada lo
1: amen
0: igbe awo to won fe ko se o pada se
1: amen
0: ayeye o pada se
1: amen
0: iran re se
1: amen
0: so pe iran mi ma se
1: iran mi ma se
0: so pe iran mi ma se
1: iran mi ma se
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egbo mi sase gbogbo eyin te wa loke ah elomi nbe loke ko kia o emi ma so fun pe to ba wa loke o gboro take it serious pe ipo to wa yen awon to fe de be po o awon to njo wi ipo yen won po to lo o gboro relent o gboro ma sare ki ran yen ko le kino ko le wa si imuse patapata ibi to lo jina o ni ojo kan awon soja won lo ba woli kan won ni o ba npe to ba lo je ipe oba ah mo kan tun fe sele nbe o de wa loke awon soja lo ba won ni ko bon le opolopo mo idi re ti ilaja fi pe ina o wa nle wa won ba keji ni ori kini ese kewa o wa nbe ese kokanla o wa nbe e ka tese kewa ki nbo
2: elija si down
0: elija ti down
2: o si wi fun olori ogun adata na pe
0: yes
2: bi e mi ba se eniyan olorun
0: bi e mi ba se eniyan olorun
2: Jeki ina ki o sokale lati orun wa ki orun o ati adata re ina si sokale ti orun wa o si run ati adata re
0: awon kan wa so pe why ti Elijah fi se be ah Elijah mo wahala to se ko to doke ah egbo mi sa so ri wahala ti en to goke to se okere opolopo omo yi oke papa en ti o ti doke ni to ba so nipa oke fun elomi to ba ri to wa loke ko ni jo loju to ba mo to ti la koja ko to le ri oke gun iwo gan o ni fi sere because o na o ni fi ayeye sere ko ba leke o mo ye awe ti mo gba kin to loke o mo ye so ti mo se o mo ye oke ti mo gun kin to loke iwo ni kin bo le kaka kin bo le emi re ni o yadi nte dija se diye e to wo si mi gbogbo eni ba ni o jabo a fe mi ara edi
1: amen
0: eni ba ni o jabo a fe mi ara edi
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: di mi mo
1: di mi mo
0: ma je njabo
1: ma je njabo
0: o yadi wa
1: oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu emi mi mo
0: ara ti mi
1: mo
3: door
4: every day.
0: In the name of Jesus, I bury it. I'm about to bury it. I'm to bad you.
5: I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm Seed of Christ Church Headquarters. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm going to send you in the ocean. I'll look at that. They send you 500,000 to me. You've got all along, you've got all along. So I should go about it. I didn't get you. No issue. You know, you're going to have to go away. I tell you, you can tell me, you're the bed of women, they're going to be bed. I tell you, you know. What you need to go to the world? You want to go to the world? I don't know. Ati omi wo no jise yanu Olorun do o je ki jise ko do ki jise na se ko lo ma ni suwaju o ami o mo dupa o
0: eh aye o mo gbadura iji onija o
1: amen
0: ngba ti mama yen san ore 7000 naira se eyin na ri leyin 7000 to san 500000 o wole en to omo to gbagbe re tipetipe omo yen se ranti won e gbo mi ko le mo pe ijiwa ijide wole ti o ba je pe apere gbagbo wa nbe nko to ba ti gbo pe apere gbagbo sele bi kan mo bi sere o e te won ti mi sa mo wu loruko Jesu aye re ma dide
1: amen
0: oh my god aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: katego de wole ko de ma ka so ko ma da leru ni o yara ayo ni mo
1: amen
0: so pe aye
1: aye
0: ayo
1: ayo
0: e le bori mi so pe
1: ogun eniyan
0: o le bori mi
1: oya
0: oya oya dua
1: oruko jesu
0: gbogbo eyan mo olorun te wa ni ebute meta e ma mura le bi ose to nbo woli nbo fun ojo meta.
6: This is
7: everybody, this is the sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams.
8: I'm going to go to the hospital.

lati gba ta laye ti daye ko seku kankan to hun to bori asin lati gba ta laye ti nje aye ko si era kankan to hun to run koja ikamudun boku bobu ko ba wo ilu awon aya ni orun de omo pon loke po modun lo ko ya wo ilu mate lo ko mi ide nde ti mo de adon gbodo rogi obe gbodo rogi aja yero akini mi olofa mojo lalomi omo bisujo ko fo omo keru e lo mo ka olalomi eru lo mo ila ka jomo lo nile baba to bi mi lomo

Abigail Olola Ajowanle Agodo ni pelu Kemi Balogun. Awon MIT student wa nu won awon gbadun MC ra won fe ma soro ni ede Yoruba. Mo ni kon foju si. Ara ona abayo la won na wa. Eni kan ki jawade opo eyan ni jejo mo onimero James Adesina na wa pelu wa laaro yi. Lasiko ba ti to e gbo won. Iyeru okin mo de sori eto laaro to ni eku le la kara ale eka abo la kero na won ni ewure to wole ti o kago o deran amusu agutan to wole ti o kago o deran amusu kalaba deran amusu la wa se kago wa kago nile a kago alejo iba gbogbo eyan agbagba te tin pede ka o to ma pe eyin te tin so ka to ma so iba eyin ta ba ni di ise soro soro ta ri yin gege bi awo ko se eyin te n pe ta gbo lenu yin ta wa na lo ti sin dun tin dan tin dun moran moran lenu wa loni lokunrin lobinrin iba yin mo se o iba gbogbo oba lade patapata iba gbogbo ejigba leke gbogbo eyin ro wali ate n sise nu afefe lasiko ta wa iba yin o afefe oni fe ko ma kan gi oko lara orun oni ran ko ma kan tari omode eyan ma je nsi wi e ma je nsi so eto ona bayole ngbo ni kan ni alalubarika ta wa yi Jordan 105.5 FM ni ilu Eko la wa ojule keji la si kerin la musiba rashafa ni eyan agbe road abule egba nibe lati nda bi edun ta tin ro bi owe eri oluwa gbemi leke adebayo lo ko mi mc rawo yin na ni agbalagba omode tin pegbe baba e lo ko mo ni ki se bi ti gberaga ohun olorun ba mi lo dire wa fakoko

0: ti orilede Dubai nko san
1: eh mo ti so
0: okay ti so
1: mo so mo so mejeji
0: e seun eh e ja wa lo si eh won ni ti se ba pe nikan ki pese e ja lo si bi awon ohun te ni fun wa loni gege bi ohun ti a je ni anfani lati le ma pa owo wole
1: e seun eh e ri pe MC Rawo won menu ba pe seminar yo waye eh ni Saturday ose yi seminar yo wa je ona ara eh tori pe eko kan baun mo ma fe se awon idanileko ofe eh nibi ti opo eyan ti won ti ni anfani eh lati ti

ti lanfani lati ko orisirisi awon nkan ti o saye yin lanfani ti o je ki eto isuna yi ko lo daada bo je ti lawon nkan te fe achieve ko din to pari wa nwo pe e ni lowo lati achieve awon nkan te fe achieve ye tori ba se nso yin nisin awon kan ti ma sanwo rent bayi awon ko be si ma sanwo rent won boya owo shop ni o abi won fe so rent ile ni o ninu osu ta fe wo yi wa peju titi November landlord o ti wa ma kanle kan ya owo da o e wa nwo pe business wo mo te le se laarin osu meta ti ma fi ri owo mo lowo kan le mi o fe lowo ye basu basu mi fe fowo ijeun mo wa nwa business ti ma fi se ti owo yi o fi gbe peli ti ma fi le ri owo le san ti ma fi le ri sowo ti mo fe se ti ma fi le ri se awu awon business ele lanfani lati ko ni Saturday Saturday ose yi seminar yo wa pin sori si meji VIP ma wa free ma wa free ye lati ago mesan abo 9:30 owo ni free ma ti bere yo si pari ni ago mokanla e ma de la ago mokanla ke wa ma expect pe de ma wole fun free o free ma pari ni ago mokanla nitori te ba ma wa e ma tete de lati darapo mo free training yen eyan 50 to ba koko send the message pe mo fe wa o ohun na ma koko jamfa niye won get invitation ti won fi ma wa send yes ye o tumo ti pe e fe wa si ori number yi 08064095598 08064 09 55 98 egbe da ko ojo ni seminar yo ti waye nibi te ti ko lori awon nkan te ma se ki wa lawon nkan te ti e ma jamfani ni ola ejo ki nko yin ni bi meji ninu re tori akoko ti o fi be si lori eto business kan wa to je pe gbogbo igba ohun ni business ma n jawo gbogbo igba lawon eyan lo se ri te ba fe dolowo e gbodo ma ta won nkan ti ati olowo ati talika ma n ra awon nkan wo ni olowo ati talika ma n ra ninu awon nkan ti olowo ati talika ma n ra ounje nbe nbe o olowo n ro ounje won wo nu oja inu oja ile epo oja osodi oja songo awon olowo n lo be won park moto won won wo nu erofo teyin na n wo won a wo nu e lati lo ra ounje ton ma je sile iyato to wa ninu olowo to lo ba n ra oja ati talika ba n roja ni pe olowo a ma ra oja in bulk talika a ma ra tin wo mo ra die bi pe keyan ra rice agolo kan ati keyan ra half bag of rice abi keyan ra full bag e ri pe iyato pupo o wa ninu re olowo o ma ra cheaper talika o ma ra won tori pe talika n ra die na ni sugbon nkan to wa se pataki julo ni pe olowo njeun talika na ma jeun kini nkan to tun wa je pe o tun ja owo daada to pe te eyan ba bere si ni ta oko yin o bale eyan na o dolowo eyan mo taja fun talika yo tun mo taja fun olowo kini nkan na ohun ni data ati recharge card ti a fi n pe gbogbo eyan no lilo credit lati fi pe fe pe ka onibara yin ni e nilo credit lati fi pe e fe pe oko yin e fe pe aya ni e fe pe awon omo e nilo credit data na nko o tun se pataki mo fe le so pe data kan tun se pataki ju pe kara credit lo tori technology o ti je ki gbogbo nkan ko rorun gbogbo eyan nisin ta ma fe pe yin won pe yin lori WhatsApp call ni nibo le wa kini kan
èyàn ó sọ̀rọ̀ dáadáa torí tán bá lo direct credit owó máa tètè tán ṣùgbọ́n dán bá ti ra data bóyá data 2 gig

0: century lo ja si wa lenu die ko to di pe dayo kujo re owuro lojo iyun na wa ni ara e lo e ka okay o ti re mo bo ya won duro ni eh ba wa te
1: mo yen so lo lori business data the selling of data ati counter credit ye e tun le mu mo recharge card e le mu mo POS awon to ba fe gba owo ton fe transfer owo ton fe gba owo e le combine e papo te ba ni bi te ba ni shop ti e ti mo se te ba ti e wa ni shop te ti mo se te fe mo work at home e fe ma work at home e ni shop e wa interested ori VTU ye ni ke do le lori o o wa ni awon ile ise kan te ma register pelu te ba ti register pelu won e ma ma ra da services won at a very cheaper rate te ba ti wa ra eyin wa mo tunta fun awon retailers eyin ma je mini wholesalers e ma ta fun awon retailers awon to je pe consumer ni won e mo ta fun won ibi ti e ti mo ri ere niyan eyi je ikokan ninu awon businesses ta le se e ki wa tun la tun ma call ninu seminar ti o gwaye ni ose yi nkan ta tun ma call ohun ni bi a se fi owo sinu defi iye decentralized finance bi a se fi owo sinu re ti owo wa yo mo sise fun wa ti yo si mo peri owo miran ti o mo peri e wa fun wa awa ti a ba ti nimo kekere nipa cryptocurrency ta ba ti e nimo rara o da ka wa fun idanileko ti Saturday ose yi laye tun wa ni imo si tori owo ti a npe ni cryptocurrency o pin si orisi meji awon owo kan wa ti o pe asset la ma npe won won ma nlo soke won ma appreciate won ma nwale lekokan awon kan wa to je pe static ni won won ke nlo soke won ke nwale security coin ni won ma npe won won ma fi secure awon asset yoku ti o ba ti je pe ijamba o ba ti wonu oja cryptocurrency ohun ni won ma fi secure so eyin te ba wa se defi yi e wa ni ori ofe lati lanfani lati ra awon owo cryptocurrency tutun te ba wa ti wa ra won e wa ni awon igbese te gbe lori blockchain iyen ni ero to seda cryptocurrency yo wa mo sese fun yi owo yi yo mo serve si bi liquidity ninu market iyen ni koko o owo yi awon eyan mo ya owo yi e si mo jere lori bi won ba se nya e wa tun ma lanfani lati ma exchange e at the current rate gbogbo awon anfani yi ohun le je eyan le bere pelu owo kekere lati bi 20,000 naira lo soke e le bere business defa yi te fi owo sibe to wo yi yo si mo dagba si ni gbogbo igba oyi je okan ninu awon business te ma se awon ta ba nwowo ni yajo ta ba nwa business mo le se coding to pari ti ma le mo rowo gba lori re ni osoosu ni osoose business defa yi o je okan ninu awon business ti e le se ti o fun yin lowo iye ni koko lori VTU services and data recharge ti mo ba yin soro lori re material wa lori re iyen ebook ti ma fun yin ti e ba wa ni Saturday ose yi ebook be na se le bere VTU services yi be se mo ra data lopo te mo tuta ebook ti wa lori e ebook wa lori mo tun se ebook mo se da ebook lori AI video making bi e se mo fi AI lati mo seda orisirisi video te boya e fe mo polowo awon ile ise kaakiri ni be se video eko nipa prompt engineering awon ibere te mo bere lowo AI to fi mo seda orisirisi video awon AI wo gan lati e le lo gbogbo e na ni eko ni idanileko Saturday ose yi te ba fe wa fun idanileko yi send yes sorry number yi 08064095597 9 8 e ba ti send yes si ko send ti o le wa fun idanileko tose yi ofe ni o ofe ni training o ofe ni training lo se yi sugbon e tete de to section meji ohun ni o ma wa first section o bere ni ago mesabo 9:30 9:30 only first section ma bere yo si pari ni ago mokanla te ba nbo fun first section ETTD ta ba pari first section a wonu second section tori awon nkan ta ma ko yo fe ma to bi nkan bi 4 si 5 ni Saturday ose yi orisirise nkan la ko ta le so dowo ti o fun wa lowo ki December ko to de awon nkan ta fe wa ko niyan o te ba fe darapo mo e bere si ni ma send yes omo yin le wa yawo yin le wa oko yin le wa gbogbo family gan ti e le wa e kan gbianju ke tete bo sona akowojo egbeda ohun ni training yo ti waye e ma send yes sorry 08064095598 e le send re lori WhatsApp nwa business te se te fowo si ti o mo so owo ti o so owo yin dopo ti o multiply ni kia kia business to lojo la ti o fi okan yin bale e fe ko e wa ni Saturday ose yi lati wa ko bi e sese ona te gbegba nkan te kan nilo ohun ni phone iyen smartphone to n browse e nilo internet lori phone oyin te ba ti n bo e mu iwe ati bero wa te fi kole awon nkan ti ma ko yi eyin te ba fe wa nle kan si e to gba number yi ke kole ke send ye story WhatsApp abi via SMS sorry number yi number keji lele yi te ba miss first number e send yes yes e tumo si pe e fe wa sorry 070 88 60 64 22 22 070 070 88 88 30 64 64 22 22 ekokan ni o ma nse seminar ofe o ekokan eyin ti e ba ti nwo pe mo fe wa fun seminar yi sugbon ewo ko saye ewo aye ti wa fun yin bayi tori pe Saturday ose yi ni sanwo ni sanwo fun idanileko akoko ti ma akoko se ni ojo Saturday yi ago mesan abo ke ti de ago mesan abo si ago mokanla orisirisi material ebook ni ma fun yin ti e ba wa fun idanileko ti Saturday yi awon business te de ma se lati 20,000 lo soke e le se won opportunity ni investment opportunity yapa te ma se te ma so di owo ti e si mo ri owo atawon eko to ye ke ko be se ni so wo nu lori ero ayelujara eko nipa re beyin o se se business to ma sowo to ma jere gbogbo e na le ko ni ose yi ni Saturday ose yi ago mesabo ohun ni o bere ni egbeda ako wonjo te ba fe ba mi soro leyin eto e tun le pe number yi 070 070 88 88 30 30 64 64 22 22

0: Oni suru na ni man jogun aye teda ba ni suru o ti o ma na ngbo.
1: Awesome talk.
0: Bo, won en to ni suru o ti ni ohun gbogbo tan. Suru na ni
1: everyday.
0: Tori pe igba die na la ni laye, oju ti wa gangan lona fi jin. Ni oju Olorun Oba Adeda to da wa, irin ajo ta wa rin laye, ko ju perete lo, ko to nkan.
2: Listen now,
0: turn up. Eje ki so awon tin lanfani lati ma gbo ikanni alalubarika. Jordan 105.5 FM mo ki wa ku ojumo ayo lo ma je fun wa oni na lojo kefa ti ifa owo ifa ire ifa
3: six side. This is Jordan
0: mo gbe nla nla bayi na ni ma lu nke ire nla nla owo nla nla oro nla nla ise kekere owo to po un na ni won ma fi lo wa lati wakati lo ojumo ayo fun emi ati eri oluwa gbe mi leke Adebayo lo ko temi MC Rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe babe lo ko e ti mo wi pe daago mewa ba ti lu otun inu we iroyin yo joku ti pon sori ate eto titi di ago mokanla nigba ta ba mo awon iroyin to jade kaakiri orilede Nigeria ati awon iwe iroyin to te wa lowo laaro yi abala gbeyewo na nbe nbe bi ta ti sojo opo le fe yan ara le ibi ta ti jo gbeyewo awon to se pataki lati pe akesi awon ara ilu ati ijoba si ki gbogbo e ko le gun rede o e ja wonu awon iwe iroyin gege bi won se sin ni oni kini win sinu iwe iroyin laaro yi eri oluwa gbe mi leke Adebayo lo ko mi MC Rawo yin na ni agbalagba omode tin pegbe babe lo ko mo ki wa laaro yo e kaaro.

emi ni se yin gan e si farabalẹ ilo de ta se bayi arebola metunumbu won bu awon agbagba ijo catholic won bu won be ni are nse gbogbo e bo se ye ko se ni be lo je pe awon ife ati ajosepo to munadoko o na lo nbe laarin awon agbagba ijo catholic ati are bola metinubo oni koda ilekun ile are sisi gbayawo be na lo wa fun gbogbo awon agbagba inu ijo catholic lati wole ki won ba re soro ki won le so ohun to le je itesiwaju talent to soro yi ni to je senator fun ipinle abia iyen abia north oji uzo kanu ohun na lo nse kini ohun lo duro gbagbara pe eyin are le mi wa o e je nso bo se ri o nigba tawon awon akaroyin ele ti won gbe uzo kanu wa sori ori amu maworan ti won si fi oro wa lenu wo lori oro oselu won wa ni baba kile ri nsi awon ohun to nsele kaakiri lowo lowo baye latari bi awon kan se so wi pe are bola metinu bubu enu atelu awon agba ninu ijo catholic kalu ni ko so ohun to jobe ni pe are te nwo eyan pataki ni eyan daada si ni omoluabi eyan ni koda ilekun ile ko seni ti o si nsisi fun enikeni to ba ni ohun kankan abi mi lokan to fe ba are wi dodan ni ko wole to are lo kojo so o gẹgẹ bi kanu bo se soro na oni e ma je nton yin oni are oni fe awon agbagba ijo catholic be ohun ti e jaran te gbe oro re kaakiri yi oni te ba farabalẹ oni itumo meji na ni oro o ma ri leti eyan o oni inu ko da leti yin tabi ko ma da leti yin o oni se wa lawon egbe oselu eleyi ti won soro kaakiri yi ati pe ti won fe ko eyin awon agbagba ninu ijo catholic si tinubu latari pe eto dibo to nbo ni o oni se lawon egbe oselu adc ele ti won pun ti won ja en to je igbakeji fun omoye ninu egbe oselu ohun iyan ro ti mi ameshi ele to so ara re di agbenuso awon catholic bishop iyan awon bishop be oni e ma da lohun oni un to ma je ni o je won gbo o kalu lo zoro be na lo salaye pe e wo e ma vinu wa mo je are ki ye ni buruku e mo te mo so a ibasepo to da o nbe laarin are oni be si lo je pe ki se igba kokore ti awon agbagba ninu ijo catholic iyan awon bishop ti won lo ba are bola metinubu ti won si ba jiroro ti won fi oro jomi to roro oni koda are ma n lo si orilede angola lati lo se ipade awon orilede south africa ati opolopo awon orilede mi lati ba awon agbagba ijo catholic se ipade ti won si jo soro bi idagba soke bi o se ba orilede gege bi o se wa tesi waju won ni se ri eni to ti gba kan je gomina ni ipinle abia o tesi waju ninu oro na iyan senator uzo kanu ni e wo e ma je ntan yin se ri gbogbo oro ti won gbe rin lenu ti won so kaakiri hun oni ko so ohun to jo oni are ki se ru eyan be oro po nu wero yin vanguard laaro yi o e lo gba change iroyan hun e ba lekun rere nibe laaro to ni

0: Io Dana, è lui caro.
1: È caro, è caro.
0: Mama, ase ko fanle ni ifa tin se eyin gan e te ba ti pe we ma yi radio yin lo le ati go di gba ta ba ma tenu mo to ko to ri pe ma ma lo e je ki ma ki baba wa dada daddy wa lori peter omolani omo wa na ni e baba lo na oni lojo bi baba to bi peter olani daddy wa Mr. Sakaya Olani Oni lojo bi won. Happy birthday to you, sir. Long life and prosperity. Igba odun odun kan e pe bi mo pe se npe ninu owo ninu ola ninu aiku bale oro emi gigun pelu ilera to peye daada lagba olon gbogbo eso to jade te pe wa saye na le jere won te ba ngbo mi peteru lodo ti wa ni le se Jordan FM 1B105.5 FM teko Peter Olani omo yin o na lo ni ki mo ki yin pe oni lojo bi ipe se opolopo odun laye lagbara Olorun. Happy birthday to you daddy, long life and prosperity. Oni baba dada ni oni ejere awon lagbara Olorun ba mi dumare igba odun odun kan ni je fi pe le ki fi kase nle. Hello
1: hello sir, tare
0: mi lati gando. Mr. Nuruddin lati gando. Yes sir. I am going to go to the house. Titi ola yen mo ki Peter Olani yi to mojo ero fun mi laaro yi rookie yabiji oni o gbeto leyin temi ba se tan olotu agba omo balanre Johnson Razak Adejare na wa pelu mi laaro e ri oluwa gbe mi leke Adeba loruko mi MC rawo yin na ni agbalagba omode tin pe gbe babe loko Titi Ola mo yo Olorun ba mi science orilede Nigeria oni baje ipinle ko ni daru ipinle Ogun na oni baje lagbara Eledumare.
2: The voices you need at work all day, every day till payday.
0: Tiola, Odabo.

Hallelujah. Yen gbadura fun especially gbogbo eyin te send the birthday gift si mi lana. Mo so ni oruko Jesu. Oya gba omi irun. Mo pase loruko Jesu. Oluwa fun o ni omi irun mu. Ase itelorun laye. Iyanu t'Olorun mo se fun yan teyan mo ro pe yes. Mo ti debi mo nlo. Adura mi ti gba. Owo mi ti te. Se mi na l'Olorun se yi fun ni oruko Jesu. Aye re gba. Aye re gba. Aye re gba ifamiroyan aluyo ifamiroyan igbedide ifamiroyan iserere ti ogun ati egun le lagbara lori emo loruko Jesu Oluwa dale olori ifamiroyan to pa egun idilerun egun ile babarun egun ile iyarun loruko Jesu Oluwa dale olori mo so tele loni bo tin gbo mi okun ogun idile to so mole ina ja okun to de omole ina ja ewon to de omole ina ja ni abe owo adani duro oluwa gbe o jade ni abe egun adina mo ni oluwa gbe o jade ni abe oro odi ataye eni ni koko ni oruko Jesu oluwa gbe o jade ohun ko nto nsise lodi pe kiran mo se pe ko go mo yo pe ka anu mo fun pe ko mo dide ni oruko Jesu oluwa dana sun oluwa dana sun oluwa dana sun ohun yi ni mo gbo ni oruko Jesu aye re jade ni o aye re kuro ninu iho ofa iho to ba o ofa ti asiri re ki bu ofa ti ki ri iranlowo ofa ti ki ri oju rere ofa ti ki ri anu ofa ti ire eyan gbe ofa ti ire eyan se lore ofa ti ire eyan sanu fun ofa na ninu aye re ni oruko Jesu oluwa dana sun oluwa dana sun oluwa dana sun ipa okunkun ipa eniyan owo okunkun owo aye owo ota loruko Jesu ninu aye re ko ma jona ko ma jona ko ma jona ohun ko nti won lo ninu okunkun lati fi gbabode ti yamọ re gbabode ti aye re gbabode tako irin ajo re ni oruko Jesu Oluwa ko dana sun lati akoko ilo ona la fun o lati akoko ilo aye re wonu iselogo lati akoko ilo aye re wonu aluyo lati akoko ilo aye re wonu iserere lati akoko ilo aye re wonu igbedide lati akoko ilo aye re wonu ase rorun lati akoko ilo aye re wonu itura lati akoko ilo ona la fun o ogun adani duro to nja yen ko jona iji adini lowo to nja o yen ko jona gbogbo bi afefe iji idaduro tin wa oluwa ko da pada afun oni ominira Jesu oluwa wa amen ago mesan ale ejo imi lori ero alatagba 21 days lo pari adua 365 o ti pari o jajo pade lori ero alatagba bi ago mesan ale ba ti lo eyin ti en gbo mi laaro bayi mu irinse re to ba wa ni eku ati agbegbe re ma bo ninu adua laaro yi olodun fe fowo kan ise yen o fe so di iye pada ki wo na ko le ri nkan kan toka si laarin ojo to ku ki odun iru pari ohun ta fe fi gbadura loni na ni pe o nilo igboya ko le bori ogun bi o ti bi on eru ti da awon kan duro emi eru o ti so awon kan di edun arin le mo so fun yin lojo Monday seri let me tell you something ti enikan ba waye to ba lohun ologun iro lo npa iwe Job so pe abi eniyan sinu wahala ninu ogun la bi gbogbo wa si atoba ati joye ateyan la ateyan ti o tobi inu ogun ni gbogbo wa wa enikan ti mo gba wa o na leni tan kepe enikan ti mo yo wa o na la gbadua si ta wa leni na eni na ni Jesu let me tell something looto ibi an ti bi o le ibere mi ni pe ti Olorun ba fun oni special assignment sinu le baba re nibi ti awon ajepo si yen so lo emi na gan ti mo nso se ma lo anilu emi kan ti npe ni emi igboya ta fi mo bori emi erun let me tell you something Olorun ti mo pe ibe yen le ko to da o sibe sugbon gbodo je akikanju omiran ninu emi ati akoni ninu Jesu wa le ja wa le bori wa le di asegun ona le la ileri a le se ota le peyinda owo won a le jona anu a le fun fun o onilo igboya lati bori ogun bi o ti bi o ogun le baba re ogun idile iya re awon orisun ti o ti bi o ni bi an ti mo dawo ojo le eyan lori da eyan duro de eyan mole so yan di akurete ati alaimo se onilo emi igboya gbodo wonu e ko le bo patapata ki ona le la ki le ri le se sori iro keke ogun le baba re oni kiran omo se o iro keke ogun bi an ti bi o oni ku mo se rere opolopo awon te nwo loke awon na ibi an ti bi won ogun po ota po laarin egun sasu olorun ani ki mo ri wo mo soso egun osini da duro igba

0: Oh, ni so pe ki mo ri woman yo. Let me tell you something today. Only the kafu on the extraordinary power. Only the extraordinary energy. Only the ko ni igboya ki ogun yen ko mo ba buri e. Yagbon ti di taoro mi 31 verse 5 to 6. Yagbon to so. Yes.
1: Oluwa yo si fi won tore.
0: Oluwa yo fi ogun le baba re tore.
1: Ni waju yin.
0: Ni waju re.
1: Ki eyin ki o le fi won se.
0: Go le fi ogun le baba re se
1: gege bi gbogbo ase ti mo pa fun
0: tolorun te pa lase fun eni pe ko te won mole kan mo gberi mo kan so mo gbo yes
1: e se giri
0: oluwa ni ko se giri
1: ki e si mo ayale
0: oluwa ni ko mu ayale
1: e ma se beru
0: oluwa ni ko mo beru
1: e ma si se foya
0: oluwa ni ko mo foya ogun le baba re
1: nitori pe
0: nitori wi pe
1: oluwa olorun re
0: oluwa olorun re
1: oni o ba olorun
0: han irin ajo tolorun fe borin olorun ma berin won ma fun ni we igbelu o ma gba visa pa gba promotion contract la yi bossing appointment letter to reti ni federal ni state leni where o ma bossing awon business gbogbo to plan lokan re o ma succeed e ti o ni se egun kankan tabi ogun kankan ti o di olowo o ri gbe yawo to mura yi irorun lo fi se ti o ni ni ola o ma mi kan gbo mi raye o na gbianju o prepare fun wedding eh olorun yo se ba o se e o se ra anu gba mo fe ke je agbadua kan yi ti o ma gba olorun ti ni ko mo beru o ti ni pe o gbe mi igboya wa wa mo so bayi wi pe ogun le wa to deru ba mi oni ki lo nbe ni gbo to ndomo wuru mo wuru ogun le baba mi to sore die o sinu aye mi mo bori re loruko jesu ba ori kari ba saida ogun le baba mi to sora re die o ninu aye mi mo bori e loruko jesu mo bori e loruko jesu mo segun re loruko jesu mo segun e loruko jesu mo bori ogun le baba mi ogun le wa to ni mo goke ogun le baba mi to ni mo koja ogun idile to ni mo lo mo koja lori e loruko jesu mo koja lori e loruko jesu mo te ogun le wa pa atepa ogun le baba mi di atepa o di atepa o di atepa o di atepa ogun le baba mi ogun to da iran duro ogun to da ogo duro ogun to da aseyori duro loruko jesu e ma di atepa e di atepa e di atepa e di atepa ogun le wa di atepa ogun le baba mi di atepa ogun le wa di atepa ogun le baba mi di atepa ogun le wa di atepa ogun le wa di atepa gbogbo emi ogun le wa to ni ki mo ro na lo to ni ki mo se rere to ni mo tayo to ni ki ran mo se to ni ko gbo mo yo e di atepa mo gbara mi lowo ogun le baba mi mo jara mi gba lowo ogun ti je won o se rere ogun ti je won laluyo ogun to ma panu ogun awon ologun omo nle baba mi mo gbara mi lowo re mo so be mo jara mi gba lowo re ogun ti ma panu awon ologun omo ninu le baba mi mo gbara mi lowo re mo gbara mi lowo re mo gbara mi lowo re mo gbara mi lowo re ogun ti ki je ka awon ologun oga ogun ti ma so ologun di edun arinle bi eniyan lasan eni yepere ti ma so ologun di oku ninu le baba mi mo gbara mi lowo re mo gbara mi lowo re mo gbara mi lowo re ogun ti mo so ologo di oku bi eru eyin bi eni eyin bi eyan lasan bi atoro bi eni ti orogo lo mo gbara mi lowo re mo jara mi gba lowo re mo jara mi gba lowo re e pe oruko jesu lekan iwo kukute ya janu ogun ile wa ta yan ti mi o ya jona loruko jesu so be ni gba 21 kukute ya janu ogun le baba mi ogun le iya mi to nba mi rin ajo jona jona jona mo ba mi rin ajo mo mo di mi lowo mo fani ajo mi seyin mo mo dani ajo mi ru mo iwa njanu kukute ogun ile baba mi pada leyin mi pada jesu oluwa wa bayi ni oluwa wi pauri kari ba saida anjanu kukute ogun ile baba re to nbo rin ajo ko jona ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun emi airi mo jemu airi owo airi inu ile baba re to ntakun di oju ona re ni oruko jesu ina jorun ina jorun ina jorun ogun to be ogun lowe ogun to ran ogun nise ogun to pe ogun neja ninu aye re ko jona oruko jesu ko jona ko jona ko jona ko jona irokeke ogun le baba re to nfon ta ko iserere loruko jesu ina jorun irokeke ogun le baba re ogun le iya re to nfon ta ko aluyo ko jona emi ogun idile to nba orin ajo ina jorun emi ogun idile to ni osona lati saseyori ina jorun emi ogun idile to ni osona lati laluyo ina jorun emi ogun idile ti ni osona lati tayo ina jorun oluwa ja ogba oluwa tu osule aye re bo Jesu oluwa wa ami ni aro yi mo nse re mo bonu adua ko sisoru friday lo se yi e ko sisoru friday ni ose yi mo mu nse la aro yi ko ma bon ninu adua wa gbo ile sunday service ose yi o ma ni agbara ti ajo gbadua papo ko ma ri owo olorun ninu aye re ni oruko Jesu gbo ile yi ago mesan ale join mi lori ero alatagba ti ajo gbadua lori prophet adefisoye babaladua ni facebook youtube ati tiktok prophet michael adefisoye adua otan o mo je ore o mo je ore o enu ai fo loro gbe se re lojo gboro pa o iso oru ojo meje ta fe fi pari oso august o ma bere ni august 25 ojo tuesday lo bo si a pari ni august 31st moju september 1 covenant of protection o su baba ba o ni sona gbogbo eyin alabiamo e ku amojuba fun ipade alabiamo second edition 2026 be se de church la aro ire o tabi lojo sunday tabi gba ki gba te ba wa leko ati agbegbe re e locate abule egba tabi fagba e gbe okada olani last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa ni waju onuro e wa gbo eleyi sori to ba nbo ni aro yi mo gbagbe ati mu rinse re dani gbogbo eyin te nilo ororo e mo pe evangelist jeje ma release number won ni ose to nbo te mo pe won si eyin te ba ti ni dano ti won mo bo se ma dodo yin e o si ri iyanu olorun nipase re yo da fun o loruko jesu gbo eleyi to ba fe lati mo gbo adura lojojumo join wa lori telegram channel wa prophet mike adefisoye tabi ko message wa lori whatsapp 08085609702 08085609702 08085609702 gbogbo eyin te fun mi birthday gift lana orisun yin o ni gbe e ni toro e ni ma ni ona mo la fun ire ote yin lowo e o jere omo imole yin ma tan e o ni aseyori ni gbogbo ona olorun yo tan gbe yin ohun gbogbo te n le pa ni rere olorun yo de fun adua yin gba o jesu oluwa wa amen isoru ojo meje ni ojo kedogbon si ojo kokanlelogbon ninu osu kejo e ma mura le keje ajo gbadura papo isoru ojo meje the last 7 days of August bakan na gbogbo eyin ara Abuja ati agbegbe re Oli Adefisoye nbo ni oru ojo kan ni ilu Abuja ni ojo kokanla ninu osu kesan e ma keep date yen le a si ma send the address si to ba wa ni Abuja message wa lori WhatsApp wa ko fi bere venue ti ipade yen o ti waye gbogbo eyin ara Abuja ati agbegbe re Oli Adefisoye nbo ni isoru ojo kan ni ilu Abuja di ajo pade ka jo gbadura papo e ku imura ipade alabiamo ninu osu September ogun ti se fun yin amen
2: Olorun ti aroye awon tire ki su to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jeri ayo ni sinu nure ti re ninu awon akanse ise to ma nwaye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun rere kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wo yi lateni olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa nre ti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday ti wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun mesun uro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa man lo iko re baba adura prophet Michael Adefisoye awon alejo iko olorun atawon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa n reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street off Adeun Road Adetola bus stop Ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet Michael Adefisoye 08034628479 tabi 08022035389 lasiko awon ijosin won yi o ni pada sile lowo ofo loruko Jesus

0: ogo ni fun olorun loki orun
1: hallelujah
0: mo wi le ko si pe ogo ni fun eledumare
1: hallelujah
0: oruko mi ni woli olare waju ba nkole arole babo badare ni Christ gospel ministry ni bakari street ni egbe pet ni bakari street ni petrocam genesis bus stop isheri idimu olufe ni bi tutu ba ko ti ma gbo mi loni mo bebe kan lowo e ami re yo le gba ina lowo
1: amen
0: osun to le fi segun dadua lo inago anava tali mo kunairi misita ko si distance ninu emi o sha sha mi ogun oni bori e
1: amen
0: alagbara to duro wi pe wa jabo ko subu
1: amen
0: eni to duro laarin iwo ati next level moni ko subu
1: amen
0: owo oluwa ko bale o
1: amen
0: gbogbo ani to ngbohun mi loni gba iranlowo
1: amen
0: mina sharunita moni gba iranlowo
1: amen
0: baza
1: nara
0: mo so edi orun si oloni gbogbo ede to fi da ona reru ede yen gbina
1: amen
0: agbara ota ati tokuku to lodi si o mo ni ko gbina
1: amen
0: gbina ta
1: amen
0: gbina
1: amen
0: gbina
1: amen
0: amen
1: amen
0: gbogbo ani to ni o ni le koja mo ni ko gbori won koja
1: amen
0: alatako irawo to nowo si o pe wa jabo mo ni ko te ori won koja
1: amen
0: owo ta lodi si anyomo re ko gbina dan
1: amen
0: loni ni mo pa ni ase imole ti mpe palo kukumo ko to si ona re
1: amen
0: gbogbo eyi te fe gba contract lala e gba
1: amen
0: gbogbo eyi ti e fe ki olorun fi odun isodun igbedide yin oni ni mo so mo ni ko dide
1: amen
0: gbogbo eyi te gba ipe igbo te follow mi lojojumo mo pa ni ase iranlowo alaileyan owo ajiri
1: amen
0: adi mo sure fun o adi mo sure fun o gbogbo ilekun ti o taro bale won ti ti fun o ta ti gbagbe lodi ni baba mi

0: lọ kí ọrun.
1: Hallelujah.
0: Iwọ lọ kọ tu wa sọ ẹri bayi.
1: Amen.
0: Ọga yi. Iwọ lọ kọ tu wa sọ ẹri bayi.
1: Amen.
0: A to wọnu adua lọ ẹgbọ ẹgbọ dada. Gbogbo ẹyin tẹ gbọ mi. Ipade alagbara kan yo wa ni on the 9. Ni ọjọ Sunday on the 9 of July. Gbọ mi gbogbo ẹyin tẹ ti wa tẹ ti gba ninu ororo 2000 yen. O ayin te ti gba Sunday gangan la fe lo roro yen o gbogbo ayin te ti gba te lo keep esile Sunday gangan ni anointing service ti ma gba lowo yin ti ma anoint se pelu e ati gbogbo eyan iku nbe ni gboro arun nbe ni gboro o ni ti olorun nikan ba pa mo o lo bo ni ewu iku lo ship ju nisin oh no, ti jeun to ba si wa laye ireti ti wa beyan ba ti ku ko si ireti mo ororo e gbe lowo eyin 300 laaro Sunday ye e o ni afani si ororo now listen amode ni o agba ni o gbogbo eyan lo ni afani si ororo yi tete de ni ago mejo abo won ba se fu gbogbo eyan ma be si anoint awon eyan latago mejo abo ni aro o ba se nde ama fun o to ba ti ni ama fun o ama ta ko mejo abo a be si anoint awon eyan eyin da fe ri woli mo fe ri yin e gbo mi ago mejo ni ko ti de ko gba number ma da gbogbo yin lohun leyin isin gbo mi o ori ti ati temi ko ni gba bole
1: amen
0: baba ba ora se ma debe back of the street ni petrocam genesis bus stop ni gondo road isheri dimu ibe lo nba o to ba ti de isheri dimu face on agondo genesis bus stop ni bi petrocam ye ona to wa legbe bi okada abi konikon ni die o lo back of the street to ole to ba ti ona pa gbabo ole du ni okun ola atokun ola gbe okada so po lo si back of the ni big church wa gbe debe to ba nbo lati sango oh, the only have the sun gate. Cross to be only last school here. Ni other side here. Be okada no no back at the street. Touch will leave and call it and be a debe. Only you need Baba de o.
1: Amen.
0: Baba, Baura Shema debe. Any 300. Mama Baura Rue Roger Sunday. Mofe ke ni number. Kise pe, Bami, any 300 here. Epe, titi ma afi be number here. Epe, amwa number one.
2: Is 091-58-99-4696 091-58-99-4696 or 081-32-38-94-15
0: ti olorun ti se nkan tabi o miran ninu aye lori program yi number yi e send the testimony sibe lori whatsapp ni number yi wa fun is 070-6164-3341 is 070-6164-3341 awon eyan ti send eri si ori e mi o ti si but ma worry ma gbo eri e mo gba oluwa gbo pe wa ni testimony
1: amen
0: eje ta le gbadua mesan so pe
1: baba
0: oluwa
1: ni koja re
0: ninu program mi lowo bayi ninu koja re
1: ninu
0: ri mi
1: adua
3: Oh, my God. 0891589415
0: Bakare street lombo ni in the road ni

0: That's you.
1: A fara re.
0: Are you?
1: A fisher.
0: That fisher.
1: A ransi. Kujade.
2: Oruko mi ni Idris lati Ilugbe Airport Road. Olorun sori nla kan fun mi.
1: Ah, baba abe tare.
2: Be ni sir.
1: Mo ti gbo voice.
2: O ti igba ti Olorun sori beta fun mi, itan ti mi gbo ri mo gbo. Won so fun mi pe igba tan bi dadi mi tan, ipo mo tan bi le won pe beji ni. Nipa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbon mo yen. Won gbo won pa sa pa mo sa ja. Awon mo yen la fi kekeke tan fi ku. Won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa. But iya lenu Olorun ni pe bi mo se jọn ri oke ogo Olorun wa se beta fun mi o wa ya gbogbo won lenu koda nile awon eni to jo lori ebi wa ni ki mo ko mo bo wale mo ni mi ko mo wale o pe eni to ba fe wa wo mo ko mo bo wa sabuja pe ori Olorun la lele won sa nse wa di lori omo yen ikoda ifundo lana won sa ni kin lo so le ke funfun mo lowo mo ni te ba ri oro Olorun lori omo yin loku ko soro sa kankan ke so sa lo sele Olorun authority n lo se fun mo dupe lowo Olorun o
1: awon eyan ma bi beta lori oke
3: ebe ara yi ti de didi.

0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
2: mo dupe lo olorun fun o to olorun se fun mi ni January ta wa sibi won soro won ni ka ra cement ile yan mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yan ko wa nbe but to the glory of God leyin ba ti mo ra cement yen mo akọ ile yan ta within January till now landlord to tun wa wa leyin mi tun lo fe ta to wo ni awa lo n fe ka ra ala lowo o la wa lo n fe po ma da duro de wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atun ra ti
3: dona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17 be o wa igba wo le wa si bi
2: January
3: ejo awon to ra si sube si wa kuro bi
2: emo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
3: bi January then January 6
2: then
3: e to wa ra ile another
2: to wa leyin ni olo awa lo n fe ka ra ala lowo la awa lo ma gbe duro de asugun ati ra bayi
3: e patewo e kilo e de n wo bayi eyan wa ni December pelu ile on completed building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
3: enteyan ntẹyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ati o gba ni o tele the same category ni won wa won jo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se ku lori oke yi
4: as a living man
3: let double grace work for you
4: amen o yo ta se ko meji
3: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
4: amen
0: ara yi ti de di